0: se peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Phoebus Pam, kambah kausita, hasta un aji hambih kuna pemaki pimi. Kai iski chungka kancis unggul kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis mencari inci. Nyawi unggul kuna hambih kuna, mana pak tatarik nyawi kuna. Masna ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Hako kuna tis diyang ni, tozum. Chunjuji kuna ungushka tahambih kuna. Yawar purina, raku, chuzulina kuna. Ungukti, aichaka taskashpa hambih kuna. Ishka yukshi kutukunata, rinyunta hambih kuna. Aichakara unguikunata hambih kuna. Unga, singa, rinjin unguikunata hambih kuna. Tujukuna pichiri katishka unguikunata hambih kuna. Yawar ungushka ta, yawar churarishka ta hambih kuna. Ungushka sirikuna puliyuyaita, ajichih kuna. Rikunaja, awa aichakuna, jakitukushkata. Pinganaja rikurihta. Mana aji aji ashkata, ima ijo guachari ashkata aji chispa, sumo yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukushkata riku, radiólogo kuna, shungu unguikunata hambikuna, aichata sinchi yachik nikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, papikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambih kuna, wawakunata hambih kuna, korpo ukupi, ima unguija tiaku aicha kunata paskas papis, la auskopia miska kunayam hambih kunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambih kuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa riku hambih kuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapih pipis, chai ratos hamu ija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskish, Hambin Chigrami, Yukanchi Hambina Wasika, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-90, Red Social Cunatipisha, Katiwaija, Pibuspam Hambi Wasiki Hatun Pusha,
1: Magdela, Gerente General, 6 y 5 minutos.